0: koriko soriire abi bi ko fa se ko mo lola ton dawo rice jo e se aya bi yamo ko sabi yamo ti o se olore nbi
1: mi loju mo fope fun o emi na re oluwa emi la traditional na re oluwa emi na re
0: oluwa ki loruko e rafael
1: beri
0: dawo yen le oju le se o lero re
1: dadaji
0: thank
1: you dadaji
0: kon tan pe ni jesu lori yen o ma nyo sinyan nigba ti eniyan ni ireti mo
1: bedu
0: wo mi se ori bo se wa yi iran lowo to lero lo bere yen
1: bedu sir
0: awon egbe ton se ko fi everybody le ko ba won mo jesu rin
1: bedu
0: mari e lojo sunday lo wa poli ba ki ko ma ku lo
1: hallelujah
2: e ba ko sinu nylon
0: e ko si bag ko
2: owo yo ti poju
3: gbogbo eyi fati agbegbe ra ago mesan ni aro ile apade lori oke to ba ti nbo akajifu to koruko iwa to mo re si ni ko ma mu dani nitori gbogbo re na la si ma noise ma de dawo to ba ti nbo o kere ju wa mu eniyan meje dani o bo le ni bo subo sub to wa ni fo ni oguse ni bo sub ya so fa lokada kan gbe lo si church amo fakeye wa rire gba gbogbo eniyan ma da ore anu lori awon omo lati fi gbe eto radio program yi laruge ko wa si ye to le fi ranse o ibaje 2000 baje 1000 baje 500 naira iwo sa je ki owo re wa ninu eto ti toni te owo si waju wa layo lori omo re dale olorun baba labiya mo
4: aye lo wa
5: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fun itesi waju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77 14 lekosi 30 34 34 77 14 fakeye emmanuel lo ma gbe jade first bank
3: abiyamo o ni ma bo jemo
6: from lagos this is
7: jordan
8: 105.5 FM.
7: This is Jordan 105.5.
9: Station with a voice for un-

rewaju olagbemi JP anu ni moriba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo wa jiri a

0: 5 between 4:16 a.m. and 4:30 a.m. every day. Ayo, ni temi tielo dojuma. Ame.
1: O come and if you are not fun gbogbo ka ti olugbo ti won gbo mi ka kiri gbogbo orilede agbalaye e ma dupe lowo baba mi baba re dupe lowo oni majem eni to fu e lanfani eni to fu e lori ofe lati ri ojo ta pe lojo alamisi to jojo Thursday ni gbogbo le to gbe gbo mi pata pata mo bi possibility pepe re wa bere si ma fu soke ni igba mewa ototo bo ti fu soke yen ni ko ma dupe lowo baba mi baba re eni to fun e lanfani kan to die simole alai ibi ti o so si yen mo je su lawo kan so ti won jimo bo bi dupe lowo oni majem to je ko ri 17/06/2026 ni gbogbo le to gbe ngbo mi patapata ya to pada si bi pepe ja jo haleluya nla mewa ti ogun mewa ko tu wa fori bale ni igba mewa bo ti wa ngbaradi ma pe bi para sinu eto yi bo ti pe mi na ni woli intetim olare waju olagbe mi jp anu ni mo ri gba wo bi iwo na ya gbaga joko re simoto si je agbon to ni majem ni ogboko to ntete si mi na ni ti owuro oya iwe luku ri kokola verse 21
2: nigbati okunrin alagbara ti o ha ihamora
1: nigbati okunrin alagbara to ha ihamora
2: ba so afin re eru re wa ni alaafia
1: ṣugbọn
2: nigbati eni ti o ni agbara julo ba kọlu
1: obi gbogbo eyan lo nba alagbara kan pade ninu rin ajo waye e obi bi alagbara ba so afin eru e ma wa laafia obi gbogbo to ni to fi gbogbo ti a wa laafia bo bi won na ba wa gbagbara olorun bi agbara ba de oya
2: ti o si segun re
1: to segun re
2: a o gba gbogbo
1: ihamora re
2: ti
1: o gbe kale lowo re
2: a o pin ipogun re
3: yes so my people this is na Jordan
1: gbogbo ihamora ta lagbara yen gbe kale wa gba ko lowo ati to ti gba lowo won na won na gba a wa pin ipogun re yes
2: eni ti o ba wa pelu mi
1: en to ba wa pelu mi
2: eni
1: ti ko ba wa pelu mi
2: o lodi si mi eni ti ko ba mi kopọ
1: o nfoka
2: nigbati emi aimo kan ba jade
1: ma gbo bi emi aimo kan ba jade
2: kuro lara eni
1: a ma rin kiri
2: ni ibi gbigbe
1: a ma wa bi simi
2: nigbati ko ba si ri
1: a si wipe
2: emi o pada lo si ile mi
1: sebo yo pada si ibi to ti jade yen gangan yes
2: nibi ti emi gbe jade wa
1: ti mo gbe ti jade wa
2: nigbati o si de
1: to ba de
2: o gba o si se ni oso
1: o se loso
2: nigba na ni ohun o lo
1: nigba na lohun yo lo
2: ohun o mu emi meje miran
1: sebo to ba ti temi kan ba ti jade a tun wa lo invite meje miran
2: ti o buru ju ohun fura ara re lo
1: won o wole
2: won yo si joko nibe
1: ni ikeyin
2: okun na si buru ju ti saju lo
1: yo buru ju ti saju lo so gbo iwo na gbianju obi deliverance hour to sled ni je won na ma bo ki gbogbo emi to nda mo to ba ti jade oni a lo atun lo invite awon meje wa a gba ile e to ba tori pe ile e chofo a to pada sibe awa buru ju ti isaju lo ti baba mi ran mi laaro eniyan gbogbo eyin ti emi a mo nda mo won na ri po wa nbe gbogbo eyin ti alagbara gbogun ti ma bo ninu eto yen ago mesan ni o bere yo pari lago meji la po gerege sago ko lẹyìn náà láwùjọ fojú ojú kí láwọ fi parí ẹ ṣe bí torí ìgbàlẹ mi rẹ ni njó ti gba jésù gẹgẹ bí olúwa tó dùgbàlà bó o bá gba jésù wọn náà bá ń gba ọwọ ẹ ti kó fẹ jẹ àìmọye èèyàn ló ti pa àìmọye ọpọ bí àìmọye orí ló ń sunkún òbí tó pa lẹkùn ẹkún àwọn kan láyọ tiẹ bàbá mi ti wá rán mi sí ẹ náà ni ti àárọ ìwọ náà yí padà kó kọ búburú sílẹ kó lè bá rí àánú gbà ó yá Proverbs 14 verse 34 kilo
2: ododo ni gbe orilede le
1: ododo lo ngbe orilede leke
2: sugbon ese ni egan orilede
1: ese ni egan won na kesele ko buburu owo osile wo bi egan ese ni egan orilede ododo nikan ma gbe orilede leke ibi ta de wo bi won na gba jesu gege bi oluwa to lobana bo wa ti gba sura ja lo gbadua wa ma kigbe oluwa o em wo bi em mi ogun o lo ti bo simi lara emi ogun oluwa mi baba fun soke le meso oluwa fi na ti jade lara mi adua ma re papa papa riga dos elin bravo libra papa papa jesus oluwa wa amen gbo mi le gbororo le gbeyole oruko jesus
2: amen
1: owo ina ko wonu
2: amen
1: ase me me ma ko joko
2: amen
1: ohun itusile ko da po mo mi atororo ya ti yo mo tin loko ni segun ti o dale jesus alagba bi wa amen gbogbo eni to gbo me patapata ka sam 18 si ori segun bo tin ka se segun ma fara wo lese kese ka sam 109 at sam 35 ibe lugu yen wole si o ni gbo nipa jesus alagba bi wa amen oni ma je mo ran mi si enikan nile ese o si bayi yo ajomo re len mo gbadua mo ti na bo oya ina ti jade kese ko gbadu ko fayo dupe jesus oluwa wa amen do le bese se ma fe se nsi yo se dara fo gbo ko ya ja joku engineer ni alo le agbara oruko ni fi je ti wa
4: dupe ola adebisi agege ile orile ni mo ti wa be mo nge mo ti wa bi ri gba yen won la kota yi
1: okay
4: ijera yen wa po nle koja mo ni mi wa mo
1: okay
4: so nye yin ngbo wa ni radio mo ngbo wa di december yi owo ti tori gbogbo ran mi kristeni ni awo obirin la fe imale ti mo nkirun ngbo wa di december ti gbogbo sickness de si mi to po mo ti jogun mo ti nawo so hospital won ni won ri gbogbo nkan to se mi mo nbo mo wa lara radio mo ba bere si gbo adua yi ago meta mo ti nji
1: mo ni mo mo be
4: edi ti mo wa shi ni leni mo si ma ni itoju yi lo lori ti mo ba wa leni ninu ose to pari e wo apa yi omo mi ko le on ba mi gbega ohun lo ntoju mi emi mo to lati kekere so mo wa fe ji to loru mo wa fa papa isese kwon ni yen mo ke ba pe awon ara ile ngbale mo mo ni ejo apa yi won ni se mo ni bandage mo ni e ba nforiwo ati ro won ba mi wo won wa ba mi di apa won wa gbe soke bayi ara mi ngwale ngwale sugbon la nlo le oni kini kan o ko sowo ti mo fe mu lo nlowo lowo mo sa fokan so lo mo gbadura yi omi yen ma mu ororo ma fi para ngbo wa di ose to koja woli ba so nu adua ni daji wi pe enikan apa o si ndun oluwa mi si emi mani mo ba gbadura yen mo mu mi mo pray tan mo sun ati ojo na apa yi ko ro mi mo mo nsun mo ji sugbon isoro to ku ti mo gbede bi ile mi isoro na po lori ara temi
1: egbe ri dupe ola adebisi lata gege orile awo se to ba o ke se nu aye iya yi iya yi o le gbagbe titi ti o fi wole su eni to fe ji omo re ti ape yo papa yen kan iya no kigbe ani o gba hun awon ara le dide o bere si fori o bi bandage wo iya yen wa ni bo ti se tan lo wa un ni redu lo ba ra redu lo ba ngbo mi lori afefe bo obirin kan ngbo mi le apo si bayi ndun e oluwa ba pa e wo ko wo san oni lese kese ni apo e to pada latori afefe idi jeri iya yen ni o dupe lowo toluwa se lai lo bi ton tin de gugu abi apa atori afefe olorun ti be apa yen de pada si ipo alon la lu ipo ta be koja ori ofe to wo adebisi en so ko wo na san wura ola ki wo na san ko gun yen wole ko ma ri mo jesus alagba bi wa ampe ibi ta de fe ni ranse bi ta de bi si wura ola won ofe ma re to wa lowo losusu losose ni gbogbo igba lododun won sub number ni ko ti ba e meji ni mo pe fun ti ko ti ba mi soro teya
5: 08033462861
1: o ma dara fun e jajo foju roju nbe ile ri olorun ade se lori aye ma wa gbagbe wi pe ipade kan ma waye la ago mesan pari la ago meje la abo sa ago kan leyin na ni foju oju pelu wo ri olorun to n gbo ni bo lo ti gbon mi gbogbo awon obi program yen mo si ya do paja ball any under bridge. Yanopaja opposite the end of Kofunasi. Ura won Lokada, Rekpeteme Bokada Kopun lo Yanodu. Number 5, Victor Ola Ya Abenu. A jok badi a to jok fujuru ju de ma ne akbara pe o fara won ninu eto yen o de ma ne akbara lokolopo bakan na gbogbo en ti bole ni yanodo fese rin wole ni bodo nlo Victor Laya number 5 fire in the world o ti de be na ni oju de ni ti wa de fa yoju pe ni bi ta wa de gbogbo oko patapata obi te o le se ke ma ran wa lowo eyin kan gbogbo nte ni le fi rin to lowo yu de dara fun yin boya won na fe furu bi kan sinu eto iwo na ban fun oni onowo yen lowo lati fi ran wa lowo ka to be sotola iwo na ba se oju ala mi si lawa boya owo yen be lowo 2000 5000 10000 abi kan wa lowo eto le ba fi rin to yi lowo anoint owo e mejeji tori powo le yen fi n gbare ese le yen fi ni biti rewa irugbe ni odo gege bi ipenija yana ni sabi ni ojo na baka na gbogbo eyin te ba furu bi abiamo wa ni mu ti jiya lori omo one me bodo fi oju ale ba won fo mejeje siku omo ti mo jise diaf obi omo ogbodo ku mo mi lori aye ogbodo fi na omo jomi 1005 foti ye ko foto mo yen to ba je tan anoint aworan mo yen anoint aworan ti yen na to mo yen ba de meme won na anoint omo yen rogun yen ma do gege bi ipenija enikan ni kini account number Access Bank ni ma call 00960742211 Access Bank Olariwaju Solomon Olagbemi eni kan won ti riko 00960742211 Access Bank Olariwaju Solomon Olagbemi bo tin fi si ayo ni fi ku omo se ro Yesu Oluwa wa am nibi ta do fe pe woli ma flash mi
5: 08026613610
1: e kan le
5: 0023462861
1: to fi ran eto yi lowo won na ba fun o ni fi do mi bi ba ni se fere si on sile to bege ti ayo ni le gbabuku iwo na ni rugbe kan lowo eh lati ma so slot meji meta o lati fi wa sinu ipele redu omiran ba nfi si boya won na de be ma dagbe redu kan soso enikan ni kini account number gtb ni o ya ma call 00164997233 gtb Olarewaju Solomon Olagbemi enikan nu won ti riko 00164997233 GTP Olarewaju Solomon Olagbemi bo tin fi si ayo ni fi ku omo se ro ma gbagbe pe ati bere program yen Tuesday meje Wednesday meje Thursday meje ma gbagbe eh baka na Sunday meje ose ina la bere o de ma dara foju oni ti e ma gbagbe pe an lo le oluwa laaro iwo na ma bo jajo foju roju jajo gbadua eh oni ma gbadua titi ti ti ayo iro fi de jajo ma gbadua an lo laaro o de ma dara fo ma wa gbagbe pe bo ti furugun yen ma pe mi ki ma gbadua ma gbagbe pe apala kuku bakan na lola Yesu oluwa wa amen. God bless you.
6: From Lagos, this is
7: Jordan. 105.5 FM.
8: This is Jordan 105.5.
9: Station with a voice for entrepreneurs.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kejide ni ogun osu elekefa odo 2026 today is 1806 2026 eni kan ni woli kin lo de te mo pe date idi to je mo pe date fun gbogbo eyan omo olohun te o ba ti le gbo number date ti e se date oni a je pe won ti yi se danu won ti gbe mi si odekunle epafra tin ba ti de ma so yi ojo to kan date to kan edide nle gbogbo eyan ara suna church gbogbo eyan omo olohun ni ilu ibadan edide to logun to logun edide teleso teleso e ma bo e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife eni to nfo won agbara mami e nbo ni bi pepe laaro yi eni kan ni ki ma wa se nbe wa do bale e kunle mo ri ire to yibo there is a blessing that is coming on your way nipa se agbara olohun gege bi nti mo nwo yi wa dupe lowo baba re wa dupe lowo baba mi ni baba mi ni on lo ni keke ina eyin omo olohun bo se dobale yen ni omo mi segbe ko mo yege sosi lati dupe lowo baba mi baba re ina gbori le feju baba mi baba re.

0: on lo ni keke ina eni jesu o ma se mo dupe fun atileyin mo dupe lowo e fun aye awon omo mi mo dupe fun ikan ojo kan mo si gbo orun e emi oluwa ni agbara nbo lati orun ran agbara oluwa ran agbara oluwa ran agbara oluwa ki o si baptisi wa nti mo gbo niyan e ti mo pe nti woli yin ba gbo ni o pe olorun ipekun ewa ipekun ogo ajiweri omo titun dake dake olorun mo gbe oga fun aye awon eniyan to do bale a gbe oga fun aye awon eyan to kunle e se ana e se oni o olorun a gbe oga o tun se tolana adupo gbogbo to se iwo lo ba tin gbe bi giga sola ogo ni fun o jesu gbogbo eyan omo olorun to kunle to do bale ni jesu o ma se iwo ni baba mi jesu o ma se iwo ni eleda mi jesu o ma se iwo ni alafeyin ti mi ogo ni fun o jesu eyan eyan fe kin to bo sori facebook gbogbo eyan ara sona church e nlo fun awon agba isin agbara toni ni gbogbo sona church ago mejo gba ti o ba bi di 10:30 isin o wale ki sese kan ti o pe laarin ago mejo eje nso pe ngba ti o ba fi di ago mewa bo ati mu isin yen wale ni gbogbo bi ti sona church wa wa ibi te ti se service njo Sunday ibe le lo ibi te ti se 7:07 ibe ni ke lo laaro yi ibe lati ran ase si yin sa bi ogo se nje ti olohun eyan ayan fe e dide nle mummy e dide daddy e dide oni ni 18 aki hallelujah la merin ati ogo merin o je mejo wow eyo ejo ti nbe leyin wow eni kan ni se pastor dekunle e pastor lo ndun yen Jesu nu mi lo ndun woli odekunle e pastor ati ijo comfort life mission international ni emi oluwa ni ko oba wa fo keke hallelujah merin ati ogo merin can you do it oye sumo waju e ku oni bi te wa yen oya e tun sun si e tun ku oni bi te wa yen eni kan ni ah kin lo de ah ah so o fe ku oni bi oju kan ni emi buku le mi oju kan when you stagnant stagnancy is a cause egun ni keyan oju di duo pa soju kan o mo sileku fun idogun idogun a si sileku fun ijera olorun wo awon to sun si waju nitori majemu re ba sun won si waju nitori pe olorun lori mi ba sun won si waju gbogbo awon ti o join mi lori facebook wi youtube nbi ta ba se di atun se nkan to tun yato ni ba sun won si waju hallelujah merin le mi awon woli ni eke somebody shout for hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin ogo ogo ogo ogo fun mesaya ha onu mi adahaya olomi ati eje eyin omo olohun mo fe gbadua fun yin laaro yi bo ku to di pe ma gbadua fun yin eje nso bayi ki mo ba da gbogbo eru iwa su ta tin mu bo mo ni number 1 to ba lara awon nkan ti mo je ki edo kan alaja oni pe mo ro re pin o don't write yourself off don't write yourself off mo ti so pupo yen number 2 mo wa ni start ibe mo ba de something small bere nkan ni won ba bo ba se mo mo si ka jade ninu we Zechariah chapter 4 verse 10 oni ta ni agan ojo ibere kenkele anybody te ba ti ri to ba ti gan ojo ibere kenkele won ki ri ojo nla be ni mo so mo wa ni falu humble beginning emi mo so wa su de be e ki si ibere kenkele don't underestimate the power of small beginning mo foju di inti won pe ni agbara ibere kenkele because every great accomplishment today begin with a humble beginning gbogbo igbega gbogbo in to tobi loni ibi kenkele lati ibere mo wa so nkan kan emi mo so mo ni trust God's plan gba olohun gbo fun kini fun eto ti e fun aye re ibe ni mo ti ni kawon eyan toro pe ki oluwa ko da mi lokowo olohun da mi lokowo emi mo so mo lo lo le bere oja fun o God always rejoice in providing for you to start your small beginning that your small business olohun a mo pese oye dide mummy e dide daddy e wa fi owo etu oga ju laarin owo yin eh e fi kan awuje yin awuje tumo si pe use it to touch your head the center of your head e wa kigbe olohun jo fun mi lowo tin to fi bere oja mi fun mi lowo tin fi doko owo olohun jo ninu agbara sanu fun mi emi mo ka jade ninu we second corinthians chapter 9 verse 10 oni je eni to fi irugbin fun afurugbin ati akara fun onje yo fi irugbin fun yin yo si so di pupo fun irugbin yo si mu eso dodo yin bisi ah eso dodo iti bibeli so nbi oni pe olorun ni ma fun eni to ba fe bere oja lowo eke baba owo oja ni o fun mi and e wa gbo eleyi focus on your progress not on your perfection eni kan ni wiki le wi yen mo so e fun digba to ba to perfect into o focus into o tejumo oni bi seyin o se mo lo waju eh mo yo awon ti mo na wo so mo gbo ki won se bo be a se mo se yen ise yen lo waju a ri se la ri kajare mo se lo don't focus on perfection yet o ku die to ba focus lori perfection ti e kokko di mu dagba na je ki nkan yen lo waju die si celebrate that small win itayo die to ri yen mo sayeye re celebrate that little accomplishment that little progress even if it is not yet perfect mo dupe bi o ti e ti di ni lati o ti to bi ju celebrate it mo yonu e mo gbe gbiyanju focus on the progress na koko mo lo bi kini yo se ni progress fi gbogbo ajito ni oni ah ko dabi ta won sub bi fi sub bi le koko mo tana mo tara isi waju ta le yin na nbo ba ya o gba sub bere church yen mo ran ti gba church bere so si enikan ni esi mo ki gbe pe 40 naira le fi bere ebi school kan mori ninu CAC primary school class ti an fun mi gan won mo ya gbe be kin to fa gbogbo be kin to fo nu leyin gba mo
1: say my dey listen to so get
0: data emi mo mo mo gba so yin si nti mo fi 40 naira se ni mo fi ra kerosene mo wa emi mo se jango bulabula emi mo se enikan ni kini je jango bulabula ku fi in mo ko te mo pe nlu yi eh emi mo fi owo kerosene mo fi 40 naira yen ra mo wa gbe so kan bayi en ti ba n koja lo gun se ba won eleboni ta ra gbe kini na so kan lo kan lo kan bayi ah mo fe gbadua fun eyan omo olohun laaro yi olohun ba n gbo seri bi mo se nse le ni tereji tere niyan titi ngbo ya olohun sanu wa abari bi kan a ribi kan nibi kan ti e so pe ka wa mo se inu shop kan tawon mechanic loku ibe la tun ri nu kumasi compound mi o ti e so pe mo mo sori en ti o didi o dide ni won gba ti o ba ti su o ni won gba to ba ti won tin sele mo wo pe ki won so pe legbe titi lo gbe shop si die die ni te ro mo gba shop nla awon ti an ko history loni won bere lati bi kan ni so bere lati bi kan enikan ni ki le nko mi won se ju be lo so na church eje n sare mu oro awon meji eje won sare gbenu si mike na bi ka sare won ti baba mi ologun ajobo dewo mu aye won
2: baba mi e ka ro o e ko se lo oluwa tupo mo satara ni titun o jo ni tiyin o emi na le ri o omo ojo yin lori afefe adeola lati ilu cairo mo dupe lowo olorun fun ohun ti olorun se ni adura ajo saturday ta ada ke ni pe ki la fe fi bi olorun ki la fe fi soro ki pe awa na nse ninu ile mo dupe lowo olorun pe mo gbadura na laaro ojo yen igba to tun dale e se pe ka tun continue ka ma gbadura yen igba to dale mo tun gbadura yen again bi mo se gbadura yen tan de niyan mi kan se pe mi niyan pe o fe send owo ibo ni ko ba mi send e si mo dupe lowo olorun ju bi mo se lero lo mo kan fokan si pe boyo ma send bo ya bi 50,000 se mi ni afi bo mo mi se pe mi ko send 250,000 emi na ti leri emi na ti ri owo e la ma wo mo de ku owo mo fi si mi mo fi da mewa mi mo fi bebe olorun te je ri atare baba mi mo dupe omo yin logo mo bi olorun ga lori ipe yin o ipe yin pe mi o e se ba mi ki mama
3: e ka ro baba mi
1: Emi ni omo yin olufunso lati ni Eko. Baba mi, mo dupe lowo Olorun, mo dupe lowo yin, mo dupe lowo mama. Mo dupe wipe nigba ti mo join ijo Comfort Life ni afefe, Olorun se ore fun mi lopolopo. Akoko ore ti Olorun se fun mi ni wipe nigba te ni ka anoint gbogbo ile wa, gbogbo nkan ka ni mo anoint. Olorun paro gbogbo e patapata titi de ara igbale. Olorun paro. Olorun se un yan fun mi lori omo mi. Yororo ati lo loyibo. Olorun se un yan. O debe orise. Ope mi keta ni wipe ori owo mo de san da mewa mi ni mo ba se yi. So ore Olorun lori mi o po lopo lopo lori awon omo o po lopo lopo mo dupe lowo Olorun mo dupe lowo yin ise ranse yin o bi baje sa o e se baba mi
3: e ka ro baba mi oruko mi ni Omolola lati Odife Road mo dupe fun ore ti Olorun se ninu aye mi ore yen ni pe mo travel ile se o fi oruko mi sile lati lo wo Champions League pelu company taja alagbata won anfani yi wa ni ninu osu kerin kerekere asegbogbo to e ka se sugbon nigbati isoro je ma dide visa o jade nigbati e ko jade asa ni suru won ni ka ni suru pele ni ise Olorun jiji ogbodo sunbe fun mi ni ru tele iwo Olorun ogbodo se ni ogbodo se lase pe mo reti pe eni ka fi orupo gbadura laround match ka so kaka fi se saku si nile ka gbadura mo se kini yen ni ojo meta pe ibi ti iwo mi o kiri mo fe debe mo fe laaye ja Olorun de gba kusu fun Olorun gba gbogbo ko a lo abo sugbon lori ticket eleketa ni mo to le travel tori pe single entry visa lo fun mi but Olorun gba gbogbo ko iwo wo dide nigba ti mo ro pe aba awon company yi a so pe awon ti gbiyanju to ni won make sure pe awon si wa debe awon ri pa debe gbogbo to ye ka se ase mo de ti pada si Nigeria na bayi mo dupe pe ibi ti mi o lero ohun ti mi o lero ohun ti mi o le lero lọlọrun se mo dupe baba mi pe ipe mi o
0: nice eni kan le ti e bomi la gbogbo le eyin te wa so na church gbera o ko ke to mo lo so na church ke to pade mi lori Facebook eyin omo Olorun se le sare bomi die omi yen mo fe gbadura fun yin bayi e mo se mu ni oluwa so fun mi pe yo sise ikun yo sise ita yo sise opolo yo sise ni gbogbo abala mo nbo sabo mi iba se mo tukan na lori omi amukun yen gan le tun gbe pade mi lori Facebook eyin te ba lo sona church e mu ra laaro yi engineer eje n tun gbo kan si
2: baba mi o emi na ti le ri o ese Olorun mo dupe lowo ijo Comfort Life mo dupe Olorun ti o je koju ko ti ti o je ki iko iko awon gbe ko damu mi ju bo se ye lo mo dupe e kon so stress mo pe lati kogi lati kogi omo yin lori ijo afefe won lo soro ni ana ti enikan give testimony lati US o n soro nipa àìsàn BP tó ti ń ṣeun láti gba kékeré títí òun ti pé 35 years tó sọ pé òun ti lo oògùn pé láti Nàìjíríà ni problem yẹn ti ń bá òun fà á pé oògùn oríṣiríṣi ìwà làwọn gáálíìkì wọn ní jíjà gbogbo ẹ pé ọ̀hún náà tó pé òun ṣàgbọ́ òun ṣàtẹ̀lé ìpè yín pé Ọlọ́run bá òun ṣẹ́gun ẹ̀ àná yẹn náà ni mo kì í pẹ̀lú tẹsímọ́nì yẹn tí mo sọ pé ikọ́ yẹn ń disturb mi as in ikọ́ tí mo ń kú tí mo ń tọ̀ síra kó tó ìṣẹ́jú mélòó náà tó bẹ̀rẹ̀ bí ijọ́ mẹ́ta yìí náà ni mo wá fi omi jẹ́ lánàá mo fi sọ pé Ọlọ́run iwọ́ tó lè mú BP sàn kí ni ikọ́ lásán tó ṣe wá ń rẹ̀ mí ṣùgbọ́n Ọlọ́run àánú yẹn mo dẹ̀ fomi jẹ́ àánú yẹn náà la fomi jẹ́ gbàdúrà ibi tí bàbá wa ní ká jókòó ká fẹ̀yìntì mo fẹ̀yìntì lánàá tí ògiri mo gbàdúrà mo dẹ̀ mú mi lójú pé ìwọ́ tó ń fún àwọn èèyàn ní tẹsítímọ́nì pé kò sí kékeré tẹsítímọ́nì pé mo fẹ́ kí ikọ́ yìí pé kó kó gbẹ láti àná bàbá mi ò gbẹ mọ́bẹ̀ ní ìlógún. Mi ò lògùn mo dúpẹ́ o mo mọ̀ lórí o tẹsímọ́nì mi kejì ni pé last year ni mo join ìpè yìí lórí afẹ́fẹ́ ṣùgbọ́n last year this year first week of this year ní January
3: ibi ti mo nro kan si a fi 200,000 kan ya mo kan mi kan o send e si ni ah o ya mi lenu mo lo je ki mi na bere si ni se 1 or 2 days mo ti san tithe ni o baba mi e se ipe ipe mi o I really appreciate thank you mami ki mama o
0: nice bi wo ba ni gbagbo gbogbo eyan omo lo e wa dide duro tin ba tin so tele wa ma se omi mu bi ma tin so tele mo mu mi yen tan die to ku e gbe pade mi lori Facebook ni 6:30 o dekun le Epaphras enikan ni pelu anointing oyin be lu anointing oyin yen tan to fun yin mi se ti e ri ti convention eleyi o ya to gedegede mo ba fun yin ni royin ayo eh gbogbo eyan bi ma tin so tele ni ko nawo bayi bo se nse ami mo se omi mu wa ni idakeje ni iseju die Olorun to to wa ninu agbara re gbogbo emi to duo ti won lawon yo aye re lenu me ma bi to duo si to tin gbo mi mo doju agbara Olorun kan won bayi esa to ba mo to wa se nbi fi agbara nu e se ami ki won wo le nbi Mama yi ami ele jube lo fi gbogbo nu e se ami agbara to lohun ni ji ogberi ololodi so vi idile yi agbara to lohun di ni ogberi laye gbogbo eni to ba le se ami to ba se ru pe igbe ni ara ma ke wole gbogbo iru agbara be gbogbo bi te ba ti wo mi loruko Jesu ki won binu wole aha in the name of Jesus e bo so tele le keta enikan ki ba iku dugbo osi si eni to le dide ti o ma ba e fun du odan eye ti won gbe ni eye leke leke won ki ba du ikefun o nlo ni kini white yen eni kani to lo won bo du ayo e eni kani to lo won bo du ogo to gbe wale aye eni to lo won to bo du jijere re lose yi mi mo ye eyin ta le se ami loruko Jesu ki won wole nbi ati ge atope ni sanu ewe ti won pe ni afomo afomo leka asomo igi kan ni o fi moke egbon oluwa lenu mi mo di olorun elijah si o olorun elijah eni ti baba yo somo ti o fi moke eni ti mama yo somo ti o fi moke idi ni apaku abede haya pelu ase ati agbara olohun iwo nikan ni ode mi se loruko jesu mo ni ko yo si obe e ku aso tele number 4 mi mo laisan to gbe wa bi baba yen ni gbogbo awon mama yen ni gbogbo awon to nbe ninu oko ni ki oko mi pele ori aisan buku to kolu aisan mo le dide duo aisan mo le bere aisan mo le joko aisan ti oji o le se begbe se nse mo aisan to be so deru aruka oni ba se nbo lati Eko lo si Jesus City oni gbogbo awon to nbe nu oko ni ki pe pele pele oni nigba ta won debe ni Jesus City oni nigba to di ojo loru oni eyipo oni mi o le se oni e try o wa gbianju igba ti mo n wa asun bayi o dabi eni ko wo iwosan ti nkan igba ti o fi dele ohun ti o le dasun nigba ti an fi anointing ato mi 77 ra latan won lo sun yawo ni mo n yoju wo oni lekan na oko mi bere si rin ge ge ge oni ki se ko ti rin nikan o ti se kini o ti pada si shop e gbogbo eyin ti won ti ju aye yin sile gbogbo eyin ti won ti mama mu nkan lo seyin fun o oja ri ota mo won ti pa won ti pale re mo lai soja gbogbo eyin ti won ti pale yin mo po nle ha mo di olorun elija si oba yi gbogbo eni to ba le se ami loruko jesu o ya pada saye loruko jesu o ya pada saye
4: for me to won't give you no move and it
0: yeah why you lonely mama you need 2024 ni mo join church yi oni ni 2024 ise ti mo tin wa fun 16 years oni odun ti mo de osun ti mo de ni ise yen jade oni ni 2025 ile ta ti koku fun odun mokanla oni apari e oni ni 2026 yi moto ta won nlo to dabi eni pe ki se moto o la wa na o ni emi na mo 213 point something million jo mo fi ra moto gidi a fi ra car that is turn around eh won pari ile won ri se gidi won to ra car o ni aye emi nlo si ipele to kan mo pase gbogbo eyin to e wa bi loni on to kan ninu aye re on to kan ninu ise yen e je won ya won to le se ami Jekiti o yato loruko Jesu o ya koja lo sibe in the name of Jesus bi owo yen lori omo birin yen ni mo npe lati United Kingdom o leyin le so fun wa pe ka so mo wa loko o ni mo marry ni tu last year ko soyun oyun koko wa o la pari pade ta se last fun awon to nwoju oluwa fun omo o ni mo pe omo mi lati nu oyun o lo so hospital won confirm oyun ninu e mo so le kan na gbogbo eyin to je wi pe ire to kan lo wa wa ibukun to kan lo wa wa anu to kan lo wa wa jo bi gbogbo agbara nu e se ami mo ri ka bi mi mo se laye re loruko Jesu mo ri ki won se laye re bo se nte ko lojojumo to n gbadua to n dagba si ninu emi ki yi pada ko de ba o in the name of Jesus e mo se omi yen mu die to ku e gbe pade mi nisin lori TikTok lori YouTube ati Facebook gbogbo yin Sona Church ibi te ti se service lojo Sunday ibe le nlo laaro yi ago mejo nisin lori Facebook ago mefa bo ni laaro yi e wo nkan o gbogbo le bo ba se ko gbagbo o si se omi mu eyin te ba ni rubo oni ore oni ida mewa ja tun fi se tola bo se ri niyan ko wa si bo se se to ni mu nkan bo loni account number church lele 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade ki n tun gbadua fun awon olodun ti won bi loni ati pari iwe owe lana eja bo sinu iwe oni waasu lati chapter 1 titi wo chapter 6 Ecclesiastic chapter 1 to chapter 6 oh inu mi si dadun Sunday okeje gbe momo e sa mi ba mi one kerchief white meji ile ikan la momo tele ada kan dori e mo je ogede ti won la ro kutukutu na ni o e mo je ogede ti won boje emi o mo so tele isin agbara nla mi to wole njo Sunday e wa wo eyin omo olodun ti won bi loni e kunle e je ki n so tele e je ki n gbadua fun yin ni bikibi te ba wa arugbo ojo o baba mi baba re mo ni ko gbe oga mo lu adabi le olori adabi ti e ba so ni labi oloku to ba so ni labi o ara yo de obi ara se nte ojo in Jesus name happy birthday long life and prosperity gbo eyin te mark wedding anniversary yin loni igbe yawo yin o serere lowo yin adabi ti e ba so mo yen lo fe loku o ologo ni an pe happy wedding anniversary gbo eyin omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko ba yin e je mo lori Facebook. You are blessed. It is worth it.
5: From Lagos, this is
6: Jordan. 5 FM.
7: Are you responsible for making your company stand out and be globally competitive? At Jordan FM, we make your job a lot easier and make you like the boss you really are. From promotional content, adverts, events, campaign, consumables, and product review, call us on 0704-3757685, 0802-684-4760, or send us an email info@jordan105fm.com. For satisfaction beyond wow. Jordan FM, promoting entrepreneurship and value across all sectors.
8: Value, innovation, radio has never been this excited. This is Jordan 105.5 FM.

0: ginger farm
1: ni oko
0: re wa awon ti o ba yin ra e pe wo e le pe wa na wole e ki e kon ni so ni e ni ge ni se polowo bo te ba san owo fun won mc rawo sha won ba yin po won ba yin polowo
1: e ja se bayi na eyan ara le lanfani lati bere bere eyo kan tabi meji lowo onimero James Adesina wo do di wipe a soro nipa boya idanileko waye abi ko ni waye nbo

0: ni moshe a ni jiya ori agbe agbere fagbe ori aluko agbe faluko hello
1: hello
0: e
1: ka ro so
0: yes sir e yi radio yin lo le oruko yin azuta tin pe wa
1: oruko mi ni e da oya mi lati mo we yes sir
0: okay sir
1: eh se yan ba fe gbin kinja e ba wo le se ma ri sike
0: teyan ba fe gbin
1: yes sir
0: ba wo le yan se fe ri seed e okay oni mo radio suggestion
2: e se e se fun ibere ye ti e ba fe ri seed e ko kin se nkan ni awon ton ma nta ko kin se nkan to le rara rara rara awon ti o je ti da pe nkan ton gbin niyan ginger na ma gbin awon na ni won ma nta ko de wa kin se gbogbo seed ginger nikan ni le so pe fe ra o lori ko kin se gbogbo awon ginger kan wa to je pe ko da fun ile wa to ja won awon igbalode
0: ogan ma lo be gbara ogudu le won lowo awon ni ko
2: awon ton ma nta confirm wa o je pe te ba gbin e si gbodo ti ri apere ginger te fe ra e ti koko ri nibi kan ba o gan lo se wu ba o lo se ta se ori se o ta daada abi
0: o ba ri soro soro
2: kan ri soro soro so awon nkan ti e gbodo se findings niyan so ecosystem wa ti je pe ti ta ti lanfa ni lati connect mo awon ti won ma nta seed ginger to da to je pe o ma ta daada ti e le so di owo ti e ni waste owo yin le lori gbogbo ye na ni e ma ni access then o se idanileko na ma waye ati nseto lori re nibi te ti wa ti e ti mo awon nkan to ba ye ke mo ati ti e de tun ti ri awon to je pe won ni oko ton ti n gbin ginger ti won si ti n gbin lojo to ti pe ti won si n ko lo soki okun gbogbo anfani ye na ni e je ninu workshop ti a ma se ye a ma organ ati organize e lowo a je ke mo bi gbogbo e ba se lo
0: okay oda e je n lo soki lo na mo nbo sugbon ojo opo wa si wa 09063352 ojo opo yen si wa tabari ibere kan si ka to wa soro nipa idanileko to ma waye lojo saturday pe kini gbaradi wa fun onimero James Adesina ṣugbọn antesiwaju
3: ninu ọja oko ti mo wa

0: kata ka jere ka fere jeko lagbara olorun ba mi alaura bi ka ma se lasan onimero james adesina bawo la se gbegbese ati didarapo mo idanileko eleti a le fi ri owo lori ero ayelujara baba ti owo kan na la fi bere gbegbin jinja e bi dati rowo ta fi ra ile eka bo la se se
1: be ni eyin ti e ba fe ni modada si te fe darapo mo eto e fe join community ti e ti darapo mo seminar lori jinja e ko send message yi sori number yi lori WhatsApp abi SMS e ko send jinja sori number yi 07088306422 seminar ma waye lo se yi ni Saturday yi ko kin se lori jinja o lori awon ise ta le se lori ero ayelujara awon nkan to njawo ba se mo rowo lori forex lori crypto trading awon ise ta mo se lori ero ayelujara ti o mo muwo wole e la nfani lati wa ko lati odo mi fun wakati meji si meta ni Saturday ose yi e ko sanwo registration lasan ni te fi wo te fi wole a te ba fe darapo mo seminar ose yi send yes sori number yi boy sms ni abi lori WhatsApp si 0808064 09 05 5598 number e le send yes si fun eyin ti e ba nbo e le mu omo dani oko ati yawo na le wa lati wa se idanileko mo ti make awon research lori awon business to njawo lowo lowo bayi awon business ori ero ayelujara ti a le se ta le bere pelu business ta le bere pelu 5000 naira ti won fun wa lowo lojojumo business ta le bere pelu 100000 ta mo rowo business ta le bere pelu 1 million gbogbo e na la lanfani lati wa ko ni Saturday ose yi ni office mi ni egbeda akowojo lekan si send yes sori 08060 64 64 09 09 55 58 98
0: ese
1: te ba fe tele mi lori Facebook James Adesina lori YouTube James Adesina
0: do adupe lowo onimero James Adesina fun anfani ti a tori gba laaro
2: e mi ladun bayo lude yi eje Jesu mo ko temu disability aye mi
0: eje ke mi na ma enu mi dede sibi fun ti owuro toni a pade lago mewa lori otun inu iwe iroyin ibi da ti mo tu atupale awon iroyin to jade fun oju iwe iroyin wa kakiri orilede Nigeria ago mewa sa ago mokanla e pade mi ege mi na se gaya fun awon eto to kan
2: konira awegbe mi ti ta won ti jere
0: Dr. Chris Kwarando won wole laipe eri oluwagbe mi leke adebayo loruko mi ademola ajowa nile agodo laaro yi na Peter Olani ilo mojo ero fun wa laaro yi titi di ago mewa mo yo laaro yi lori eto ona abayo to ni ojobo olorun ba mi science e kaaro

e je nbere lati inu iwe iroyin Daily Post gege bi won se ko won sibe laaro yi a mo ge pepepe bi awo baba atana ni ta ba si ti mu eyin na lo ma seri enu e ninu awon iwe iroyin Daily Post laaro yi ele wa ninu iwe iroyin Daily Post laaro yi nibi ti won ti ni awon kankan lara awon ile igbimo asoju sofin lana ojo ru Wednesday na ni won ti pe are Bola Ahmed Tinubu ipe ki baba o ni afojusun eleyi to to lori isejoba won paapa julo ki won ri daju pe won sise bi won wa bi won se gbogun ti eto abo eleyi ti awon orilede Nigeria ti won dojuko bakan na ni won menu ba pe ki are tete mojuto oro aje eleyi ti o le koko bi oju eja bayi orilede Nigeria eyi to si nfa ifaseyin eleyi fun ti awon orilede Nigeria awon ni bi are o ba le gbe ru igbese be lati wa ojutu si eto abo ati oro aje eleyi ti o n ba wa finra orilede Nigeria won ni boya ki are koko iwe fipo sile ikilo ina lo n jade lati enu awon awon kan ninu ile igbimo asoju sofin gege bi won se wa te si waju ninu iwe iroyin Daily Post iyen fun ti aaro toni ohun ti won tenu mo na ni pe bi orilede Nigeria se ndojuko eto abo eleyi ti ko duro rara o won nitori wi pe bi eyan kan o ba le se ko fi le fe ni to le se o eyi wa ninu iwe iroyin Daily Post laaro toni won tun ni ko tete wa nkan se si

0: awesome talk every day all day.
1: Ní ìṣẹ́gun ni àwọn agbébọn ni wọ́n pa ẹnìkan tí ó jẹ́ olórí ní agbègbè kan tí wọ́n pè ní Gwadi ní ìjọba ìbílẹ̀ Bukos ni wọ́n ní ìṣẹ́gun.
2: Value innovation radio has never been this exciting.
1: Ìdánwò ti ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Plateau ẹni tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Saf Samuel Alakẹ́ẹ̀tì.
2: This is Jordan.
1: Ndi ohun gangan na lo je wi pe igbese pipa iku re ohun lo waye ni nkan bi ago meje abo irole ojo isegun gangan na ni isele ohun sele ti eni je olori adari agbegbe ohun won si ni awon agbebon ohun na ni won pa baba ohun o wa ninu iwe iroyin laaro toni Daily Post na lo gbe jade won ni oga agbe olopa na yen Olatunji Deesu to je oga agba olopa yanyan lorilede Nigeria o ti pase o fun awon eka ti olopa ti ipinle Katsina wi pe ki won tete ki won ko ra won kan pinra won o kan si ma duro gogogo si awon ile iwe kaakiri ipinle Katsina o latari bi won yo se ri daju pe won pese eto abo fun awon omo ile iwe ati awon oluko won paapa julo gbogbo eka to je ti eto eko o na ni ki won ri daju wi pe won pese eto abo ele to duro to si mona doko won pese e fun won o gege bi ase ise njade lenu oga agba olopa latenu eni ti o je igbakeji oga agba olopa lorilede wa Nigeria iyen Sulaiman Abdul ohun lo soro bakan na lo so wi pe e wo e tete ya gbegbese o gege bi oga agba olopa iyen Latunji Deesu ti won pase wi pe ki awon ajo olopa ti eka ti ipinle Katsina ki won bere si ni lo ma seto abo to pe ki won duro si gbogbo ilewe to wa ni ipinle Katsina lati da abobo awon omo ilewe ati awon oluko won iwe iroyin Daily Post lati ba laaro toni inu iwe iroyin Daily Post na lele na ti jeyo o won ni owo wa lorilede wa Nigeria ta mo si naira won ni o tun ti subu si esi o won ni te ba gbagbe ni oja agbaye nati ojo isegun na lowo wa wa ni 1389 naira si dollar kan won ni sugbon lolo ta nkaroyin lenu ana si aro yi won lo ti wa ni 1405 yen 405 naira oni 1405 naira si dollar kan oni won ni o wa bayi ni oja agbaye o gege bi won se wa soro yi won ni eleyi lo je wi pe lilo soke owo le wa lati lo soke si ipe eyi ki se ohun to ye ki o je ohun iwuri rara o tori pe owo wa o gbudo ma appreciate ni ko gbudo ma depreciate gege bi ase ilebo o wa nibe latenu awon ajo ti won ri si oro ile okere ati yiyi owo pada

minister fun oro epo robi lo ilede wa Nigeria yen die zani Alinsin Madueke ohun lo je wi pe won ni gbogbo esun eleyi ti won ka si lorun latari esun ajebanu iwa ti won ni ko to to wo ti won ni won ka si lorun lo ilede United Kingdom won ni won ti gbe kale wi pe ngba ti won boju wo lana na ni won ni gbogbo esun ohun lo je wi pe esun mefa ototo ti won ni won ka si lorun ni won ni ko si ooto kan be o wi pe esun pe keyan o gba riba keyan o yi owo lona ti o to keyan o gbe igbese kan orisirisi won ka si lorun nbe sugbon won ni Alinsin Madueke yen die zani won ni ko je bi esun kankan o gege bi iroyan won se jade lati orilede orilede United Kingdom gangan na ni won ti gbe iroyin ohun jade ti iwe iroyin Daily Post na o si gbe jade sita laaro toni e fe se ri iroyin yi enogan we iroyin Daily Post e ba iroyin un be lekun rere

ninu iwe iroyin punch ni mo pada si o won ni owo awon olopa ipinle ogun tite awon afurasi omo egbe okunkun kan o eleti won ni won gbianju lati ma kora awon wonu egbe eleta mo si initiation bi ka ma gora ni ka ma funra ni ni awon ofin ati imule nbi ti won tin se imule ohun lowo o ona lo je wipe o ma di yanpon yanrin o

0: to oniroru ari awon igbede Niger silu Abuja saju idajo ti yo waye loni adajo agba orilede Nigeria yen Latif Agbemi San ti koko so pe eri ti fi han pe awon bi 150 ninu awon afurasi na lo je bi esun ti won fi kan won igbejo yi je okan gbogi lara ona ti ijoba apapo ngba lati reyin igbesumo mi ni orilede Nigeria won ni loni gangan na ni won yo ko gbogbo awon wonyi ti won le ni 400 lo si waju adajo lati se idajo won gege bi iroyin le na se jade won ni ijoba Equatorial Guinea Equatorial Guinea oje won no ti ko we fipo sile o leyin to kuna lati mu ileri re se ijoba orilede Equatorial Guinea ti ko we fipo sile leyin ti o kuna lati mu ileri re se o igba keja re orilede na Teodoro Guema Obiang Magu lo fi idi oro yi mule Obiangi to je omo are Teodoro Obiangi ohun na lo so pe olotu ijoba orilede na ti kede wipe gbogbo omo igbimo ijoba lo ti fipo won sile tori bi ida mewa 10% ileri ti won se ni won le muse omo are na o salaye awon ileri ti ijoba na se ni pato ti o fi je wipe igba ti won ri muse na ni won fi ko we fipo o le o ele na wa ninu we iroyin punch la ro ti toni won ni en don dari orilede Equatorial Guinea o ti ko we fipo le latari wipe ko se ohun ti o so fun awon ara lu pe ohun o se on lo ti ko ko we fipo le mbenu we iroyin punch na la e je lo soke lohun ti ba pada de ka wa soju opo le number wa o yato fun afani eyin te sese ndarapo omo wa 09063352 e ja soro lori ohun ti awon asoju sofin ti won so eyan awon kan ti won ni ki are gbe igbese to to ati to ye lori eto abo oro aje eleyi ti o mehe lorilede Nigeria won ni tabi ki are Bola Ahmed Tinubu ki baba oyeba kuro lori alefa gege bi are orilede yi bakan na arabirin ti o ke gbagare sita je iku oko re ko ni lo lasan bayi sugbon awon alase awon mogun ori afefe won ni awon ti won se ku pa arakunrin ohun won ti wa lati mole awon meje yi na lajo menuba gege bi agbagba ati ojogbon te je nile o bo la se ri igbese ta awon ti won so pe ki are se yi so un ni yo mojutu ba ohun ti a ndojuko papa eto abo lorilede Nigeria 09060003352 no loju opo wa laaro yi
1: o tunu we iroyin ni

0: Claro, o sea.
1: Y eso, hablando solo de si para allá.
0: Es que, o sea.
1: Es que te joven y pase durante si a sobre cua constante y si creo que tan chida va a avisar. Cambia ni con guadidada. O duplo gaba tu consor y casi below a governor's war. Cambia ni con el cadi a showman. Our majority, maybe either majority or minority to carry voting. I can governor by a law war. I be polar jack and it took badly. Oh, you won't load them with SL in the water. That's one. Okay, that's all. Can you get why you about Jonathan? Tell all the quarrel to form a showman alone. Punch any co resign. I'm we a middle son with Batty Baba Buari. O se ni ko resign ele baba koko ni down e lo be e wo ti awon navy awon air force rather Boko Haram ba de ti pa yan lo gbo awon na pa yan gboro e wa wo e lo se wa di awon to se se e lo wo ruko to wa lara won
2: I want to go to the military. O ya koju ti won ti a near empty barren o ifa ni mo kan ta le pa governor wa a doju ti ni won
0: ese
2: ki no se ki le to won ki no mo ki se ku ki no se so ri le deda e wo se ba ni ka ma so lo o lo fa
0: ile akun e se gan sa Mr. Baba wa lati paja elo e karo elo
3: e karo
0: sa
3: e ku chef
0: Olorun lo ba wa se o
3: ala gbo lu femi lati paja
0: e ka bo sa
3: number 1 gbogbo idajo to nkan se fun awon air force ko le te awa emi ma mu la moro ni pe ki federal government obirin e ati gbogbo omo e ko bere si to won lati se lo o ti de mu joba ki gbogbo a de gbo pe won ti fowo si pe awon na o ma toju e oya lati ni owo oya force ni o to tori be won da won ara bi e duwo ko pe wa e to fe ku ti ku sugbon ko runu ri pe abo nbo wa ba won lojo waju gbogbo won to ku nbe opolopo awon itemi ka ngbo elomi to ti sise bi nigba to wa ni kekere nigba to ba ma wa resign to ku die ko gbowo tabi to fe gba retirement ni e so ma wa de well, Oshora, you get number 1. Number 2, ni oro pe ko yo Tinubu. Iye o si se. O le ta no fe gbe ti be nse. O poko jamba enu. E n to ye ki won se ni wi pe eto ijoba wa ofin to wa nbe. O wa oke. O ta ni wo pe ko tin to. Ko tu se ka wa ra lu ma gbo pe won ti to le se. Won ti to le se. Ko won fa yo tunu bula go melu olowo na wa lowo
0: amen sir e se gan baba 09063353522 tabi 0705169712 e radio yin e lo le e ka ro
4: lati badagri mr de
0: lati badagri e ka ro
4: e ku se o la ma wa ko ni o amen se ri ko ro joro lui nigba ko federal government o sawo fun awon governor kokan ni poro eto abo osu gugu e a kan so lori are nikan ni baba igbeju baba what the hell is bro o don fun nibo le nko yen si o si sori ki nibo le nko si e wa wo bo seji kokan won pa yen won bi yen kan se gugu e nibo le nko baba igbeju aga e but shemo on jojo lori na la yan ma focus pe o lo se nkan ba lo se bayi lo se bayi lo se bayi awon governor yen ke bi are nikan si so si waju kawo le bi ma so bi ke challenge awon government yen pe kini owo yen bo le ko bo si so baba yi bi ejo adare adura mi pe kolon je ki orilede yi ko ki tesiwaju ko gba wa kolon ko gba awon te se ijoba lowo kolon yi wo lokopa yen ti o si dara kolon yi wo lokopa da ki bi ko wa agba ti nfe ki sokan ko de ba orilede yi ki aburu ko ma sele itaje sile kolon ba fokun si awon mo te won be kuji kona kolon je si awon mo kolon je ko ka awon mo kari on gba laye akalavia
0: amen
4: alo lo so lo abo lo wa lori eyin me te nje ka ma gbo on to lo yi o
0: amen e se go sir
4: bada
0: yes sir
4: bada
0: yes sir god bless you sir
5: igba kenin fowo ti le igba laamu ni fowo nogiri oye tuyaya etuyaya kajo se ayeye odun kewa ti eri oluwa gbe mi leke adebayo mc irawo agbalagba omode ti pebe baba e loko titi soro lori radio pelu ifowo sowo po gbogbo media platform patapata turn up with mc irawo to ma waye ni ile ise wa jordan 105.5 fm 12/14 musibau ashafa street off agbe road abule egba lagos awon lorin to ma da wa lara ya shina ajiboye shina irawo one century omo baba alago ayanfe omo jesu fm aminotu jesus joe verify show boy akim adewale ak pumping fuji boy pelu titi layo titi lai lai mc ojo na ni olayemi akanni mc falo falo fada awon olugbalejo nibi ayeye ohun ni omo ba larin johnson charles ideho ademu iwa adedeji kokororo deji bobare gm gbogbo eyin olulufe patapata la pe lati ba ashi ayeye get feel t-shirt 7000 car 5000 fufila ti aso ti
6: Awesome talk every day.
5: E ma pe sori number yi 09065217090. Eye yi e ma pe sori number eleyi 04119516091249516. Turn up with MC Rawo. O ma dunju.
0: Hello, Ekaro.
7: Hello, Ekaro.
0: Ekaro, sir.
7: Sir. State, iṣe local government kan ṣe gbogbo e papọ. Ati state ati local government kan fa kan ma gbe iṣe lori o, won de iṣe lori won ba joba yen je. Ara won ta fin so, kan fin so ti joba papọ ni kan pe eni to wa ni DFC ko ṣiṣe yi. Ki won ma wo ju eyan, won fin soselu. Won pe gbogbo ati federal ati state ati local government. Won fo ko mo bo ṣe wa ni e o.
0: E ṣe gan sir. 09063352. Hello. Are you
8: ready to hear?
0: Hello. Hello, sir.
8: Hello, sir. Thank you, sir.
0: Hello, Baba. Show.
8: Nígbà tí wọ́n máa ṣèdájọ́ wọn kan jẹ́ kí ìdájọ́ yẹn kó jẹ́ ìgbangba wálíà. Ẹ wo orí eléyìí tí ọlọ́pàá kan pa ní lóyá ẹgbẹ́ ni àbí nǹkan kan tí ọkọ̀ kan pa ẹ̀ lẹ́yìn tó yẹ Tinubu kí á
0: tó kọ̀. Ẹ ṣe gan sí pé èèyàn méjì sí. Hello. Hello, Ekaro.
9: Ekaro.
10: Get on the train. Follow us on social media.
0: Yes, sir.
10: On social media. Facebook, Jordan 105.5 FM. Twitter, Jordan.
0: Who calls you? I'm going to talk to you.
9: Ambassador Gabriel, last year, about the crossing.
0: Hey, Gabo, sir.
9: Yeah. We told you one story. We're not going to resign. Kìlọ́sá ó máa ṣe ẹ̀pẹ́ ẹ̀tọ́ bọ́ kọ́ márùn-ún kú bí ìjọba tó ń ṣe yí ìjọba èkó dá ẹni ẹ̀ bá jọ sídà lẹ́mọ̀ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ sípa sí gbígbà tí mo rí di jẹ́rán sídà wà tí ò sáyè fúnyàn ni lori gbogbo won to se lu yi be ni yo wa ni pe ko inu moto lo ma di tita won yo

beche funa mo we me cha cha tam walongo se na tam if no me cha tam ndiki si era pam ofia na baloso bo fian je butago fasina melalo ifen ne ku nono come and get the chills up come out kwambulano sitemi kebu bechu kwa me go boys ne nguzi yako yeah anasem no sa na

Hallelujah. Baba mi ninu Oluwa kan konrin kan nigba kan won ni aye mo ni ka o eda aye won mo ni ka o baba mo fi wa faye aye mo ni ka o mo wi ni oruko Jesu imi awon ika eniyan lori e ero won lori e ko jona ejo kan be tan pe ni ejo oka ejo yin oju kan ni mo wa to ba ti ri eran ko to fe je o ma gbe to ba ti gbe seri gbigbe to gbin yen oko kan be ninu eyin to ti kanu ese kese yo wa si enu e awa yo ahan jade bi gba ti eyan ba fa nakanaka yen roba ta mo tan du oke ibi kibi teran ko yen ba wa on lo ma lo ba lo si pa eran ko yen o de jara barabaraba waju oka lo ma ku si oluwa ni gbadura fun enikan ofa ti won fe ran si o ninu okoko ti awon ika fe ran si o awon to ngbigbin ika awon to mimi edun ka awon tan lo se awon pa won ni jawo loru e awon tan lo se awon to ti jepo to jata sugbon ti won mu o ni mu pe ka won pa o loruko Jesu ise bi won ko pada sori won ero awon ika eniyan ipinu awon ika eniyan mo je mu awon ika eniyan oluwa da pada sori won oluwa da pada sori won oluwa da pada sori won gbogbo bi tan tin le pa re fun ibi loruko Jesu ibi won dasan Oluwa ni ki n gbadura ife nikan loni o ibi dasan lori e ero ibi dasan lori e ero awon ika eyan dasan lori e ilepa awon ika eyan dasan lori e mo je mu awon ika eniyan dasan lori e oun wa so ori o de bo sinu ile oun wa bata ori inu ile lo de wa o de mo bo se rin awon kan ti mu lo won ti pari ise lori e ise ti awon ika eyan pari si bata re tan pari si ewo orun e pe to ba ti wo ko mo kije pe to ba ti wo kara mo ni o pe to ba ti wo ko mo saisan ni oruko Jesu ise na baje ise na jona eniyan gbogbo to gbokanle eniyan gbogbo to simile eniyan gbogbo to njepo to njata re to ngbogun ti o to gba se aroka lori aye e loruko Jesu ida Oluwa ko ba eni to so pe won oruo fosu won oruo faje gbogbo eni pinu ati fenu ba ti eje loruko Jesu ofa ba ofa ku ba ofa iku ba ofa ku ba ofa ku ba ofa ku ba Oluwa da fun won Oluwa da olare awon eda eniyan ti won laanu awon eka eyan ti won foju re wo mo lomo ero won lori e ko dasan o Oluwa ko ja fun won Jesu Oluwa wa amen to ba n gbo mi ni aro Thursday mi so po wa

0: le seru olola mo o
1: oke laye mi wa o
2: Idris lati ilugbe airport road Olorun sori nla kan fun mi
3: ah baba beta re
2: be ni sir
3: mo ti go voice
2: o ti igba ti Olorun sori beta fun mi itan ti mi gbo ri mo gbo won so fun mi pe igba tan bi daddy mi tan ipo mo tan bi le won pe beji ni nipa won ya kan wa binu pe ibeji bo kini kan wa gbon mo yen won gbo won pa sa pa mo sa ja ta won mo yen da fi keke tan fi ku won ni aye wa se pe latodun yen pe won ni bi beji mo le wa but iya lenu olorun ni pe bi mo se john ri oke ogo olorun wa se beta fun mi o wa ya gbogbo won lenu koda nile awon eni to jo lori ebi wa ni ki mo ko mo bo wale mo ni mi ko mo wale o pe eni to ba fe wa wo mo ko mo bo wa sabuja pe ori olorun la lele won sa n se wa di lori omo yen ikoda ifundo lana won sa ni e ki n lo so le ke funfun mo lowo mo ni te ba ri oro olorun lori omo yi loku ko soro sa kankan ke so sa lo se le olorun authority n lo se fun mo dupe lowo olorun o
3: awon eyan ma bi beta lori oke
4: ebe
0: Ora yi ti de didi
5: o ti de didi Olorun o